0: Bueno, le aso. Maro soy fuá.
1: Ya malo
0: Alo
1: malo
0: ngan
1: lama
0: del ma.
1: ya malo tra tu fai fa malo wa ila ya si dia tau sa ul ka poincho ngal ke kula ngal ke pisi fo ele uri ah el tacho talong ayo semi finals ya la fai ya wa tra yo pe fi fa so tala talong al fai ungol version tenei ah mana ya ya mna tau twile i talong ne ola fai ni po ana nei ya mana so tayo ya
0: usalo kalong ayo uma kul version ki agnisa ka karango ayo sa fali
1: eh
0: ya kung nga manging wa ka kar ngo nga ya me foi nga kup ya ala le me ya wa lu ale de va ya so u ma foi de nga va ya so ya e ka
1: ka ol va so ne
0: ana i lu ma le ni va ya so ma ngo fo fo nga ma lu fa ro lu
1: ya ma lo ya so fam tla nga la sa e tu ti lo e ta lo nga la ma tu ta lo nga la nei Crusaders
0: ya sa do ko po a se dilo o le wa Oa, dia uah luka luka dengan kafir dia. Kami ingin piama, piu pupai dah kumuk. Dia uah, oa inga. Tahu ni layaso yang mal layaso fufa mai ada superak di nak aku.
1: Eh,
0: ay, ya, oleh uah dia di mai mau mau kingo alava ya oleh usu ya awe fangi usila ya.
1: Eh,
0: ia le finals ya awe malolo ya awe askar. Yang esai ay. Ya foringa mayala ile faingo fieme uma ya koi wa i senka la vole ole aya ku ile semi final ya kao ile kalonga le nga ngei Alex
1: eh
0: ol kalonga le nga ngei de host ai ele sifi ya ya ko au mai da longei ya lo wane akat ko ngwa nga wa e ke le a mea ka alo ikam e le nga ka alo as a club pe yo se kalapu e amale ka ule le ya ura la kofo I kalapu ma la koi kuma no ya e le nga ka idea ya o lefu I uo al kaimi ua a makanga kilo kilo le sunga re di faya o nga lol pedeki o lewa a makanga kilo kilo a nga I pikinga o langa au mole a This season there was Saumi.
1: Yeah, Lord Pelec.
0: Yeah, Lord Pelec. So I'm following up my life. Ke le ame ka anroi ele nga ka le fia malo a mori kalapu. Ya ai mori kalaka fo yana ko wia ilonga ia ka mfai ilea nga ilea Lord Pelec. Al miana nga ukele ingai. O nga ngei ka donga le nga ngangi. O nga koi fai nga ka alava. Alava ua wakele a emu ia ua Yo fa mangu dia foi ele ele sunga ya Stitchy Wallace
1: ele talo ele karo ngai ya
0: ele mfai la e ya
1: mangu
0: aversal mai aversal mai la sunga ngi ya akong ai mangu ya kar si ya fa so so mangu ya longa longa mangu a foi ma ko foi ma la es kemi va ya ai o ko foi mai kama ko foi ya ko makensi ya o ya a ke kilo fo kamale makensi Alex o ya kamale de nga ke fa fo ya u ma ko kongo le malaye ta ko ko le fa pala ngi fo play nika a
1: ale aule al chiefs
0: malaye aule al sif ya na oli sifi pa tor ke fo kai minga ke nga ke fa fo ya le pe de ki pe fa pe e kalu ya ele o fa vai vai foi na sifi na ko via Mangku Alex olewa ol kalongolong kolu le al Crusaders pa masih si kalsang ni kas.
1: Eh.
0: Wa fa duang fa ingal si si Crusaders.
1: Eh.
0: Ya kalongolong kolu le ya ole si nga me ala nga wa ali si fina ko ya.
1: Ni malo.
0: Si ya malo o wangi umur kalsang a. O fa ya nga pe al Crusaders. Wa vai le record mai ya so o ke ko nga. Ya ekele ko malo Crusaders ili sifi ilo le sifi le Crusaders.
1: Eh.
0: Ya on ko mai la yale I ko kon ole Crusaders
1: eh
0: foi lele ya olonga ngo foi Crusaders na kuya le ka uma me three pit fa ko lunga ma ho ile ka usanga kasi ile ka usanga kasi ile sifi ya e ale me le ke vai ya kuya
1: ole si me ole foi ole la kol ka longa mo muri la ko coach le yeng eh ya
0: io ya ko sa uma la ko
1: va pena fu ko del sifi oi
0: Ame ayo coach si fina ko la ku mau ya ya Jono Gibbs. Au ila ya Rock Penny le o fa lo mo de la
1: na
0: Cisco Ingo. Ya emang au Rock Penny ya

0: Ali record le ku kongolanga
1: lo CV
0: kongolanga ya ko CV esu ya ko singa lenga mo ses kai mi oilum ya ko ko CV ol kai mi ngai ol advantage ol home advantage ol CV dai lai ka aloj ya ka fi ol lai se fa ku mu dial malai nga ngai
1: soul out
0: ka po ai le al CV vore le ka po ai ma lo la ko au mai sa ku fain ia olo mang ka over si fina ko wie ka wile fai inga fa dua de nga yai o kulanga nga e ho foi nai crusaders na ko wie o e wale repeat the final last year
1: ia sa
0: o the final de si fima ma
1: crusaders ma lo crusaders
0: e foi na la ko fai fo ida
1: o semi final la la ka wie nge
0: ia ol kulanga la nga ole ol home advantage ole ya lady sifi ya la ko au supporta sa me nga a o ol history advantage ol ol crusaders ongo no wa nga fa inga iku ye sifi di kausanga ke ni refino ye so so ka longa e dual kausanga ngi ole ha fa inga so la la ya idea se me fo ile e over fa ma wo lunga i ma tapi la fai ngo fiel la ko le ai ere ma ko le ai ma se fai ngo fi o ye ka longa de la u
1: sao le ya ya ka me ya kur ka longa le ka ya o la u ale nga piki ma la makanga le ma lo si kere sa u ala makanga o le burning kong le hurricanes wala sa ke tiro ir ka lo ale fo ai nga ma lo le version ke nge ya o ki langi le nga ko mal fai inga le ka alu nga ere sa fai inga le version ke nge ya ka go
0: ya amaka ku de o kilang ale a o kilang ile kai mi ngei usa wa le o ponu fa ka lo ma so o me muli muli ele ma lo wa ai ma lo ai ai if ai inga ai all la sekeli usa o kai mi ngei la kai ka mai ka u de o kilang i pe o se au wa le ai se fa moi moi ai wa o le merna o au kilangiranga vavea ya inga kope mea au kilangiranga ilako mea vai vai inga iglesi kai miro kami sanga nga taupa ya au kilangiri ila hera ya ya la upa upa uma ya ya la uo oa rikufa o lana e o karikonga ue ya au kilangi kai mi ngei ele o wole wole maukong wole fa ukifai kau wapu lako risi lako aule ua le au mai e ka aloma
1: Malay hurricanes.
0: Ya, oleh awal lah. Awal lah. Ya, kelihatan kamera viela ya. Oleh, ya, oleh karena fasa buah eleksi kau ingat mera apa ya? Engau wali sila defa.
1: Engau
0: wali sila defa. Oleh famo dunga foi kau waktu confident foi
1: ya. Wedding kong.
0: Ya hurricanes. Ya anang kaku kere lo fakku ai lo ada umalo inga uwa ilil fa ilil lo fadi uwa umal kalo. Ya lai sidi rako ai.
1: Cha ole di.
0: Ikini wo mai ya. Ya oki langi fa emo se mea kayao. Wa e o lau kala ne Alex. E ma lo ga kur sif. E ui e ngau lango nga ia so u kau le mau tonu la kiki fo ilele ile ina. Ai ye yar ko ngua e ma fire
1: ga ko
0: e fire ga ko au nga na pitle sif e mo de wila o ki lang ya hurricane sky e fai mai la no ia
1: ya ka ko nga lo ko ma so salu fo nga
0: ya pe lo ka ikan nga fa so ha ya e ka ko ka po ia te fai va o ka mai
1: Ah, kongwa. Ah, olau fo inga kau maki wa ol malai fo ka kau le mo kakalange. Roke fa pe, e kau an kakala le malo ol malai fo ni kau zanga. Ile koe malo ile super rugby. Ah, e ngal ole kau maki lau kau fo inga kilo e upset le au kilangia. Ya fo ile.

Ya la fupesi na mela o maurunga leone America Samoan fa fong ma yesu isi si loile na na tai na tu. Ya a le wa to es full tolu minute tale tu la e tolu. Ya e pen fa fong ene leila le faltan donga fa imale fa ipule. Ya Nettles Lamont ma le Environment Canterbury ya o lo fanga solo le la tu survey. Ya mwaina faa alie yu manatu pa alu lunga ole website na nye ole ecan.govt.nz/metro review kasi yale upu metro review ya faa alie yu manatu pa tadia fisidi nga umail survey na ole manaongo ole yale e-council yifye ilo manatu tangata kala istete ini ala poni awala e fa le leya tidi au nanga o filo inga fisa a fa lo tele public transport tulanga e pasi o taxis o me fa pena ya o fiema va o fiema va wa ya va e fo fo Littleton ya a fa pela e tmana o fa ira tu se ve ina kali la ko fisi nga e ma ngelo o lilu ngale la ko website na le na fa mtala tu a ai fai fai ye lo tani fa ali so manatu ni mo le simele ngo fe ni le hanga yo me fa ka di pasi ai piko ngo ai ka ko Wolston Linwood or Noi Wai Noni Shelly nga nga o kulanga ku ai pasi le ngi me ngo fo le ngi ka ai ru la isi piko ngo pe ka i papanui so le mo ai fai le fa le fa ka di le pasi ya kasinga me pa nga o ke fa ku ye le e Canterbury la ye Environment Canterbury ya that was Charles Spencer later do way ya msona ka di mo ka ku fa ma wai fo ya pe ko lu nga pese ya pese ni mo oe ya fa pe na fa to ama na va lo sifi ko lu nga wen le ne ya so sa fi fi no le lo fa mai le mo u la soul band